ki jam sing ni ki ka di che di che bi ngar yang xian bo bu ni ki che dar dan ni du ni ni ki zhe de xin jie jiang che dar mi dong sen ni jam sing ni ki cha jiao du dan bar ki zhan mi xie xin ba de nga ta qi da jin ni yao ni ki ge ga ni ju di tian ni qi song wu ni e ji da yao ni si wo din ni yao chen da yir bu ni si qi na ye xian bo bu ni xie ka di wei ni din xia du le dian ya Chini, uya cedar tong ni yinye. Dokje ngane si chi edan ni kadiyo min si disiun si shab na chi ngane si chi cedar tong buka munu yinye. Chi nye ya chi bini lak gyab ga dam. Chi nyo wa tekbi to ya chi li tang cek mara chi mar shui na dena ya ganjel dan shui li tang cek mara shui ya ten ho tong buru yinye. Ten ya chi mar pika da da gyabo potang pika mara kri koro muda. Chi yi chi shu je chong kere ki gagdir pya badang. Zhongmei Ganshun Gun Tsoni, Nyanglengi Menga Digeji Zero, Lhasi Nida Dabu Jemsingi, Medo Xiechi Chokang Matimbar, Medo Segi Kerwa Shindupang, Sene Chima Mangdu Dangni, Dungwe Sela Meba Chungne, Dumo Wang Chewe, Lutab Dang Jadabni Me, Mikun Kadangir Lusonye. Ejik da Berbunneji, Nyabubunneji, Latab Gyabgadam, Tekbasi Deng, Ejik Potang Pika Marangbul, Ji Yubunang Gangbo, Ije Som, Dungye Neme Gyuya, Ta Nyangan Ya, Gyangan Thar, Ije Gaya Itharo Nyene Ji, Ta Lhase Jemzing Ne, Berbun Ne Ji, Plang Ni Lengo To, Nombo Ru Nye, Yine Ji, Ta Plang Ni Lengo To Ning, Ji Mento Sarbo Kayong Ngo To Nom Shindare, Ji Mento Sarbo Ji, Chokang Nyanga, Pulong Manu, Ije Ta Sarbo Si, Ji Chia To Ngo To Ti Raya Nye, Oya Gyangan Thadding Thadding Ji, Ber Yubunang Yongzo Ji, Dan Mong Ragan Kan Shunba, Mimang Yongzo Ji, Mekza Xiong Ya Ji, Dungye, Shan mana songo to tira sum shindare. Dum hasang miyao jit ne meki wang tengrao chiki chik bini ngulu kho yu ngoto la ning chik ishan me tapshi ni zika mara so chik gangbo khatang ya di su umburu nye. Dene nyaba nye ki jamsi nye ti ne gyazu chenpo tang ta nye war pepa la lase kebe ajila dike chik shu so nye. E chik nyaba bu ne si chik ta bini kri ya chik gangje la zika wa yuk chik si jini lan me umbu la lase kebe si obji sha chik uya nye umburu nye. Ajie sen nang la chi kunsang la gyazo chenpo ma la jensik tang sa ngangpa ama yinbi ngon la tru ngangmo ama yinbi che la tru ngangchuk choksa pami bane tru dapja yinja mabiu dushi tu ngani titi kebi sesu le ngangpo pumi ngangchuk yina ka mabu nyamdu dugyu chunga ka mingsingi la ama mebi lan yungki chogyu trova samu la jemsingi la tuji jengi si xie sungne jensha mangdu si lo nye Ejik ta bini tsiga wei gyuk cha tsiji ni lan mei ongpo jik ta lhasi kyeb kundu lakba nyawo jiki chi op lhasi kundu sangmo nyawo jisi jik yar ta bongbong dalma songna ta takyo sukmat umdinti nyawo mboru nye ta kyazu tenpo ta omo tsini nga diye nye ngangba apa jiki na je ya ngangmo ama jiki jik shu je ya buzi jina buje jur ya chi uya ngangbu buzi cho sa wo ta umdinti ya jik beru ya jib yamzendi ya gaito ru nye Si shadi shobti yinay chi pama buzak dushi umdindi song ya chi bera umdindi nami yujik gipti ya su ni yinye. Si ngani gebok se sem ya su gu le da o ngambu pomo tonang buziti yinay shin urugu ni yinye. Chi pama ning buzak dambu su urugu ni me yinye uya nyomu da. Si da ganje la ngatane si apani ama munu pama munu chik da lanu ning. Si da yungi cho gyu trola sang musi si ngari jemsing se punne siya. Kache ne na chik ta ii si hiya nangbe e nye ya chik ta bini ta jo ngoto di ya ya chik neme kyu ya chik shum na ngomburu nye ta u tsika wato nyo chi yu madre kang nyo tong gomba neme che nubi ta ijik mara ya ngata omda di tong sheng tsi ten mo inu menasam nga na sema ta it menuk ta gyasu ten mu tsi ten mu ta shenman ta se la di munubi ij ta omo waji ngoto di shoto it ngoto di inu chun tene nyaba nye ki jemse nye ki zebe gen nam chul Jambi nasa shu di, nyaba shenbi, lhase nying nandrawa di pangdu wub di du ni, gyasu la gyudra jebadang, lhase ki digi ji sungsu ni. Ejik bine krikorya tsinapka hong, ji tsinapka hong bine jik gyanche ji nang shi, bine nang shud, dianmong shud ya je gangje la, nyaba shenbi si, shokpu, lhase geb, tinga yar yi ya je, du ya je gangje la, gyasu nyang amar, tsinyang ata gangje la, wajuk shudpu la, watsasar ya pu la, Ji lhase geb si, jik da nyabu shenbu she, da mdindi sungumburu nye, mat dala masona.

jisendang nyaba shenpala gyatso dila gyulung yongwadu nga chikar malam siksum depsuchu malam tepna samba degezo jie sungbe nyaba nare malam samba jiyina top malam nyaba jiyina depsu miju serwiny lase gishene nye siga duya iya watsasa shaboji nyaba achi chi nyaba shenpa ii jik ngeripti jik tenya ngeri shuyukni jik sanang sa nye gyatso nyanga inang wadlong riri sabza monumburu nye jen ine chi nye mishire na che chi malam kamsum di tapko su ni chi nye chi malam di chi tapto nye nyapa shi uyanyang uyanyak bola nyapa si chik inang malam liu di nye na tapa malam tukjani inang tap mata nye uyanyak bochi lhase si ta idin di nye uchun nyapa shiomba lao malam ngamba kalatip tse ngonyo malam matipi kingi talen tse la parche didachung nga khandro tenga la yangji buwa yin she sung ne Soldip Gudi, Shesu, Egypt, Danyapachi, Vianyam, Badani, Malam Chick Dukjaji, Kakatabu, Malam Lumato, Sin Yen Rang Senapache, Chimalam Luti, Tapmakano Latina, Dukjaji, Gabo Sesem got Jesu in age, Umdin, Seka Percheri, Pamade, Suyu Manu, Umdin to me, Pakume, Banyongo Sochi, Sisenapache, Malam Tapmakano Latina, Rasumburuni, Egypt Dukje, Malam Lumadam, Sejubuji, Umtingoto, Regim Burunia, Umotori. Ajik ta kanje la ni molam chit sidab ni na khandu de ngasha sol dip ki guru ni na da gom umdin di phuyin ni ya sha do ji ji ji ka en do la sha ji da da sha ne to lo ri ji ji ji ka en do la Da da lo ye ne to, no be ma ri ge ka ye ro, la ye no ge da da no ye ne to.

0: nyabasi ejikta pini ta kanjela sesem ni cedar thong ya ejikta kyagar shar chokak syang na nyang ga kanje geme itnila munu ya ya ji kanje khyamsu cha liu ji timur ta liu cho ne me jo jikta sem tha kyo ngo do di no mur ta jak bula da ga ya ni na dim ha syam si ya ya ejikta be sesem ni ji ch ejik shan be si bi shan be si cedar thong de ta dim ha syam si kan ejik chuk de sesem ne song ya ta de nyabak la ga bi si nyab si ejik ta chiga ma jem je ngo to ti ga wa cha sar ngo to ti ta ga je ma jem je ejik nyab si che dar thong si nyab si da e ta ne ta yu man de ga nga si ta ge mo si ta ge ne ni chik dun ma sham ni pe lon bo yong zo si chik ta ga je e ta ne so mo so te zo mo na so ta chu so bu ni e ja bo da e ta ne ja gar sha sho ga mar gi la ja gar sha sho ga mi na chik chue sem jen Nobi, Chetan is top J began a regimur, Ziana Chimarke in a taxu regimur. Dang a nay chicta, also you mandegana soon and Timasham si chicta, Lakaja Tim Tonga, we are yajumur, ching a nay chilumbozo, Mozuya at Lumbusham tiga, Giunyajik, saying same nejita, Sigamato yaj, such a tiring tiga shu, Kaji shu, and Dakajan such a tiring tiga shu ya. Pitcher Dazu Mariana, Selegab Maria. Ta seli kyap sho kha mar ya chu zuma ta kan jela sak ta mera sho mo to thap ti ga mdin da xiang na nian ga yin chen sam dong na se ma yak pul ta chi ga wa cha cha ya won yo chi ji um da de tong xiang chi ji nam it me nok ta the jo ga chi them la nam in ji ga yin nam da it ni tan den di shu me tong mon yak pul da it je ko ru shu e ji ta bin ne ye ta yu man de ga ga ra ya ji ta kan je bu zen ning ro nang khri ya ji lum bu chen di ga gi gi ta se se me ne ji ta kan je la ta kaje ge yuin kaje ongin makanu ngo do di ta kaje ijik liu ji xian na nyang a kya mi ji ta ta jo ne me jo ya shu gu ij liu ji mur ta zo ma shu su yin na nya be che dar ta ne kya gar sha cho na se du kyan bi liu ni de ne jem sing ni lu tu ja la ge ta wa xin ka dro ngo ma she ber re shi de ga rang lu ge bi se su song we gang dong jo ne ma nyong lam na sa ju jang me gong ne la ji kun du sang me Pasela, Tiki Shuso. That Benechi Shanana on Yaj, Shuni Pula, that Lutu Jalagetawanya, now Bodka number, Yamko na Yihor and Shatem Dinum, that Iki Yam na Yihor Yatorajiga or Shanaga or Jig Potona, Mosodoya Namak Marji Predica Potona, Chitabi, Kajigi in Kajong in Monodi Regimeda, Idnotoya, Beneshananajik, Kajigi in a jig Sajiku and Mono. Nakap Tita Ichanajiga. Nyabanesi shoot and make yarn to cotte lusuchun. Jig gearbook, say same yaya zoo bitch, young man, Kajime yan yachi on say monyo. Sajina gumono, yaya tat, mani kajigo sonam, sam yachi gumono moti yaya, chi opchigita, laji kunzan sijig, lase gibsha. Lase gibukundula pesichita, be undin yamda, matmototi. Lase gibota la su sendang, diru tena sedang guenime. Nyabanyi ki lungten chebashin, dirumi di kyagarshiala tru, kyagarshiala segum longtu tru sungbi, lase kebi, aji didal legna, lamna zu jie sungbi, dene lachi kundu sangme gunglu, lachi kundu sangme lu gunglu nga sheba di lamna ze, lase kebu gunglu sum sheba di jugla je, kyagarshiala ki chola shesigne chunbi, naksib tukushidu lebadang, di tisu lase kebu tukyo wadang, shel kembadang, yabyungi tenpachi chungne, Lase ki shuba nye. Ta binne kyang na nyang a chik yu munu ngoto ya shukul chik ta upji ki chik nyagum bud. Ta ngata ni ozo suku yina. Top jini piye nyaw chik tabu ka munu mbul. Chik nyabane si ta ngata ni kyangar shara choka mar gili nye. Ika gini chik mi chusim chen. Chik top jini piye nyaw mbul nye. Uya binne si chik uya di shat. Ika gube ta ngata ni ije rangi chik ozo suku mogo. Nye ya chik ngata ni kyangar shara choka mar chik. Wongte na ichoka mar. Jagar ni lan me ngo tok ta kanje jagar yan chang sher im da sher sho ga i ja boda i ga mar top chi sher sering sering yang ta ni ke ju ni ya e ji la se gib ani cream bur chi na ngi yo chi ya na ji khat mu num bur ta e na si shan nang kre ni ya ni bo ji la ji kun du sang mo ji kun lu leng le ma ga yu num bi na je kri la se gib ji kun lu sum le me pe bo num i ji shu ji ya ya ta jagar sha sho ni wo mar sho ga ta ha gi ri ya da i jo ga mar pe bo bur ni
1: All so, that they see Samchi also ni Egypta, then no go to my Mutuya Shurshogoti. Langinans Tata, Namdar Lirima, Gishi Tubden Gindunsi, Deshena.